ni afana asema no ewurati au ayeyi be kura na be fata obinya ko una uti osoro ama ti mo honda na ko into ayini so tu be pri na ambikem na yenya ko pon ti pon da da da da My Lord Jesus, you are great, you are mighty, Lord Jesus.

na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia ayafu esi senye radi adumwa na kame ni mamasyo na susadye ni panina wongo radi.

dear, na kami ya mo profobi. Ye bedi po ya di mami. Me dear, na mi want to make na titi. Na sarodi na kupa shamani mo na we. I'm gonna

me cabe. Sami brana wa sami ni monyamo. Oma bro fo bi na ti sami o. Era din wa do ni oma bro se ti chaji mi o. Obi ama wa wa bi. Me na wa si o. Me fa fa se nyango te pepe.

na me kasa wadi nye bi mamia anasye na me ya ye bolia ya fu isu senye radi adumwa naka me ni mamasyo nasu sadye ni panina uomu radi.